se presta, e mai apra colovo se brasta ya calamaya, ay apra colovo zo grosta ya da da de de ya, ay apra calabaya grasta calabaya, ay apra calabaya grasta calabaya, ay apra colovo se brasta ya da, ay apra colovo se brasta ya da, amalamaya, arwa balabaya, ala bra balabaya, let your voice be lifted, my God, lama colovo se baya, ala ma colovo lobo saya, arwa balamaya calamaya da, arwa balabaya grasto colovo zayanda, ay apra colovo